I sana minus sola fi to sash. A sola mi to fosale min dashu sa kilot. Mesh na mot. A sana mishim tu za kala fista. Ista. Molan teft ki a sheftus. Mio gazalaf tu do. Missing anu. Ejna kapas.